0: News Type Dolly 2 on Wazopia FM.
1: Osanpan kari kari igbona fali fali o iroyin kaakiri le wa ati loke okun
2: Are Tinubu gbe Osuba fa awon Hausa gege bi opo isokan orilede yi gele bi owo ajo NSCDC se te awon afurasi meji ti won ji malu gbe nipinle Kano bako na ni na mo rara jo ile iwosan orilede Pakistan o si gbe mi lenu awon ogo were merin la
3: Ako dede akoko ye asiku ise lataro eyin eniyan wa iroyin kaakiri le wa ati loke okun lo tun de se ti gbo yin lati le se aladun ti wa Zobia FM loni ti se ojoru eleyi to je ojo 24 ninu osu kejo odun 2024 to se dede pelu ojo iyun to je ojo ketala ninu osu Rabiul Awal odun 1448 leyin ijira Abdul Ghaffar Akuni Adebayo ni omo jabo royan fun yin pelu akegbe mi
2: Baliki Zirewa Miri Lawal
3: iroyin wa to san to ni gberaso lati ilu Abuja ni bi ti minister to nrisi ise lorilede yi David Umahi titin so de mima wipe owo eleyi to 2.5 billion naira lohun yo gba gege bi owo itanre ibani loruko je iyun lowo arabirin Stella Ifeoma Oge Okengu eyi ti gbogbo eniyan mo si Linda Ikeje ati ile ise re Linda Ikeje GTV nigba ti royin fede re mule wipe ojo 24 osu kejo odun ta wa ye ona ni minister agba iwaju ile ejo giga agba tin be nilu Abuja lo nibi to tin lo re so di mimo pelu gbolohun wipe nise ni arabirin yi ba ohun oloruko je laarin osu keta odun 2025 si osu keta odun 2026 gaga bi oro David Umahi eni tin so di mimo pe arabirin lo fi awon atejade kan sita nipa ohun to ni ohun gba owo abetele iwa jagudu jera idukoko mani ati fifi ti pati kuku bani lajosepo ati gbigba ile ara ilu gege bi eleyi to gba fun anfani ara re leyi to si so di mimo pe ohun ko ye leni to di to ye ko di ipo kankan mu ni orilede yi lati gba na ni eni to je agbejoro fun Umahi lo ti gba iwaju ile ejo lo to si so di mimo pe arabirin Linda Ikeji o gbudo toro aforiji ko si fun rire re sita gbangba walia leyin na yo to san owo itanran
2: Bakan na ni Are Bola Tinubu ti se apejuwe awon Hausa gege bi opo pataki to gbe isokan ati lo si waju orilede iro ninu atejade ti Are fi sori itakun bani dore X-ray fun isami ayajo ojo awon Hausa iyun rana Hausa eleyi ti won ma n se ni gbogbo ojo 24 osu kejo ni afin daura Are so ipari biribi ti awon eyo hun ko ni orilede yi Are ni ede Hausa je okan gbogi leka karakata ati lo si waju orilede wa
3: Ewe, awon eso ileto abarenu labo lo ta pe ni civil defense eka ti ipinle Kano ni awon titi awon eniyan meji to je afurasi ti won je ole abikoku loju ti won ji malu gbe nijoba ibile Kura ti nbe ni ipinle yi eni akoko ti owo te leni omo odun 5 o le ni 40 iyun 45 years Jamilu Sahidu bakana ni owo te Nura Abdullahi eni omo odun 36 37 years owo te awon mejeji iyun ni dede ago meta osan iyun ni ano de yi ni ikorita bi ti awon eso ileto abo ti won tin se aye ewo ero to nlo to nbo loju opopona to dun wada si kero okan lara awon eniyan ti owo te ohun na ni royin fide re mole pe ninu oko ayokele Sharon Galaxy Vehicle o na ni won ti ri ti won gbe maalu si inu re katowe katofo awon ti won di jumbo ninu oko ohun ti won gan ni awon eso ileto abo won na papa bora titi da koko ta wa yi owo ti te won sugbon awon eso ileto abo ni awon sise to leyin titi ti owo yo fi te awon to na papa bora
2: bakan na ewe ile ise are ti so di mo pe awon ko ti ifagile iwe oruko igbimo awon olupolongo ibo fun egbe oselu APC sugbon ti o ba ye ki awon se atunse lori re awon yo se agbenuso ile ise are Sunday Dare lo siso loju royan ohun lo ni ode yi o ko iroyin wipe awon ti fagile iwe oruko igbimo olupolongo ibo na lasare awuyewuye to je lori oruko awon adare egbe oselu APC to wa ninu iwe na ati oruko awon ti ko si nibe o ni iwe oruko ohun si wa bo se wa
3: Oloye agba eleyi to ndari agbegbe egume okura ni ipinle Kogi oloye Ochimana Simon Anu onle ni to ti kegbe jare pelu gbolohun wipe kayefi nla nsele ni agbegbe ohun tori pe ogoro awon odo to ye ki won je ojo ola fun agbegbe won ni won ti bere si ni ta kindinrin won fun obiti biti owo ni agbegbe na gege bi atejade eleyi to fi sita lati owo momo Idris Osipaka eni to ya agbenu so iyun fun ni agbala re lo tin fidi re mule wipe awon odo won won yi ni se ni won ta kindinrin won to si ja wipe owo ti won ba tewo gba ni se ni won lo lati fi ra ero alupopopo leleyi to si je pe o lewo pupo o wa se ikilo fun gbogbo awon to nra kindinrin ohun pelu gbolohun wipe ki won bi la kuro ni ayika ti agbegbe ohun be lo si ke pe awon odo wipe ki won ye kanju wo owo ola ati oro leyi to so di mimo fun won wipe atelewo eni o ni ki tan ni je ki won sise lori bi won yo se je eyan yato sisita eya ara won ti se kindinrin
2: ewe igba keje are tanu ati ku abubakar ti so di mo ipe o sese ki won ma kopa ninu ijiroro lori ipale mo ibodun 2027 to fe waye ayafi ti are bola tinubu ati egbe oselu apc na ba kopa ninu re ninu royin ti agbenuso atiku kene tun koko fi si sita o ni atiku so wipe igbese on ko ni itumo bi egbe oselu apc ko ba kopa ninu re rara bakan na atiku pe are bola tinubu ninja wipe ki are ati awon oludije dupo yoku bo sita soro lori ilana ti won fe fi tuko orilede yi lodun 2027
3: ewe ninu iroyin mi ti so de mimo pe omo orilede Nigeria ti o nka won tin lo bi marun o de ni adorin 65 o na ni won yo tun sare pada wa sile si orilede Nigeria lati orilede South Africa latari akolu eleyi ti won se si awon eniyan wa ni orilede ohun ile ise ijoba to nri si oro awon ajeji ni orilede yi so de mimo pelu gbolohun wi pe awon eniyan to je omo orilede yi ti won je eleyin ju ege anu ni won fe se ko kari bi awon eniyan won yo se sare pada wa sile orilede yi ti won yo si nawo idi re nigba ti royin so di mimo pe ni nkan bi dede ago meta abo san titoni ohun na ni oko ofurufu won yo gbera ni papa oko ofurufu ti Johannesburg Oliver Tambo eleyi ti nbe ni orilede Ghana eleyi ti nbe ni orilede South Africa to si je wipe oko balu won yo bale biba si orilede Nigeria ni ipinle Eko ni nkan bi dede ago mesan oku iseju medogun bakan na ni royin de lade pe ijoba apapo orilede yi ti sise to leyin to je pe ipele marun awon eniyan ni won ko si orilede yi iyun ninu osu keje odun ta wa yi ton ka won sin lo bi 1490
2: bakan na na atiku abubakar ti so di mo ipe idije lori ipo are orilede yi lodun 2027 je lati koju awon ole ninu isejoba ninu fon ti atiku fi sori takun ba ndore re lasale ana lo ti fesun kan isejoba asiko yi pe muse won ko da muse ise ati iya si po fun awon ara ilu labe isejoba re tinubu atiku ni awon egbe oselu alatako gbudo fi mo sokan ti fi eyin egbe oselu APC lele ki won si gborilede ikuro lowo isejoba yebu yebu
3: ewe iku baba yeye alaafin ti lo yoba kimowa de ni anu de yi lo siso loju igbimo elenu merin meta de ni ogoji fun ayeye oyo empire day leyi ti waye lodun 2026 ta waye alaafin iku baba yeye lakoko to nse afilole igbimo yi ni agbala re lo se ikilo pelu gbolohun pe ki awon eniyan wonyi sise to leyin bo la se gbe asa ati ise yoruba ni aruge ayeye ohun eleyi ti awon eniyan so wepe yo waye ni osu keje la odo yi ti won si lo je ayeye leyi ti o gboro ti o kale kako ni ile karo ojire lati le okere nibi iroyin gbe so di mimo pelu gbolohun pe ina omo rara ti jo awon omo koko omo kekeke ti won je opolo merin la iyun ni ile iwosan ti nbe ni orilede Pakistan ni nkan bi dede ago mejo owuro o na ninu omo rara yi lo se be seyo iyun ni ile iwosan ohun eleyi to si ti mo prime minister orilede ohun Shiban Sharif lati kede wepe ki won se iwadi lori isele ohun lekere idaraya losan ti toni ko egbe agbabolu ni Castle United ni won so di mimo pelu gbolohun wi pe awon ti fi enu oro ko pelu ko egbe agbabolu Manchester City lati ra agbabolu ti oruko re nje Nicole Gonzalez pelu owo toto 52 million owo ile pounds arakunrin won to je ni omodun 24 to je omo orilede Spain tin gbabolu lowo arin yo darapo mo iko egbe agbabolu ohun ki muse won ko tun le ba da muse si
2: royin kaakiri le wa ti lokokun ni ju ba lo losan to ni pe pataki lowo tin tomato en to dile agbara mu Caleb Jacob lo sakojopo royin akoni Adebayo ati Balikizi Irewa Mirila wa lokoran ohun se ti gboyin ka pade ni dede ago merin lori eto gbankogbi

0: Maki gbogbo eyin ololufe wa ni bikibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tutisun yala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta mo si properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuwa ba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe tede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osse meji titi di 40 weeks
0: ogoji ose
1: lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo so yoku die bawo se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yan sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawon yan kokoko san wule die ti to di pe e gbe oja fun won
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo ti olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati erunu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun alanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultramodern market civic center nilu kano
1: oluleṣe wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu eku be ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 0707484335
0: e ba n to pe lekan si
2: 0707484335
1: e ṣeun olotu
0: oro leti gbọ lati yenu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
3: ore wa kini le to roju koko bayi
4: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
3: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDK ni
4: CDK kini nje be
3: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
4: iro ni o
3: ototo han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
4: o si riru eyi o ti fi pamọ fun mi lati jo yi
3: iwo lo beere ṣugbọn ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ni welemu ranto nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdk